0: le tei mele jato ofisa fa zala lau nei ua lua su malfi tumi nuje je lei julai valu lua su malfi tumi nuje ya je ai lei julai valu fa jalo va tu ela to fa pe ona ma fu jama ilu ngole jato Facebook page ya fa jalo va tu ya e le sunga ya dala ave vale olo ya ai meje fo ila to umba fa pe ona ma fu jama fa tai ma fu jama ya ile jato poklame tai tonu ya ole ai o sini le tei mele nei ya ole ma na ya le ma lu ole jau a ile moe a io ya te tonu ya ole tei mio lo tu ilunga ya e henu zau tama fa zau ipu kove ya mafaila ufa malo stino ya wa fo ife au mangalwenga lo ufa ampea o na fowfow ya fa tau nuu ile ne jai au ya mezo le ne yanzo a mana ya jala le jau ele otetele ni ti munga ma ulu ulu mana ya yo ile tu ilunga a faifa malo stino ya awalo awalo shau ngale mu ya wa fo ile malo si ole tino a ya ta tonu o ila tu lava fa pea o na mafuja mai ya ito tonu o siotanto wa tunu o sa mo te tonu sa mo le temile nei ia wa manja ia ona tapena fa apusa ia mese fo yo fa jaunga ia wa vo ile sampanti o le anzo a jaiao a ia va peo i fai malanga antu ia bia ia te tonu ia to juanalo saunga le mu va ai lau ato tupe vo ile tu ule le to tonu o lau ato pe tu ule le to tonu le janga o lau ofu a tau juana ia nje ua e fia fia lu malanga antu ia bia ia a tango atu wa eo to tonu le falo lo a tango atu wa le aise ato oka oka e tafiola e a ze mea ua eze ia ona wane eni me fa pena e tutupu ia ua o ta pena foi ia a wale sampanji ole jua ia I le a zua ta yao ia te tonu lo mafuta mai ia tamaiti a onga ia ole manto wa online Bible school va pe ona mafuta mai ia faftai mafuta mai ia le tato po kalamele nei jai au a o la tato mafa pe ona mafuta mai lunga le tato Facebook page ia mese fo ia lunga le tato website tau sa ilisa onga tuspa ia mo oe e fa lau tele ai ia lo si la fia malo malama lama ia ile fia pa ia le tu ia lo fanga zolo le manto online Bible school le temi le nei ia e amata ile po a jai au na tatala le ile onga le vaya solo ne te atune ia ole vaya solo na lua ia ole boa jayao matau tia ia ole afion pa ia le tuo lo tatala to tonu ia ole a onga le nei ia ai fi awai ia ile majo wa onga vampe ona fanga solo ile jemi le nei ia fa fiso jai le Facebook page ele messenger ma tuo fa ya onga ya ngafa tine dari ngafa ia ai mese vo ia so ma tu tina fa ya onga ya fa mo mo ngafa ia mo so wa va noa a ma matau tia dele ia le upo le tuo lo tatala ile jemi le nei to tonu ia ole a onga tuspa ia le nei ia o ole a onga fa solo mai jamoa ia e mai lava le pete ngai lunga le Facebook ia e a onga kwai jamaiti ia po Australia po America po New Zealand fia lava ia atunuu o le lalolangi o lo fapea ona ia jamaiti a onga ia e a onga umalava ia o le a onga ia e live tu sao mai ia I Samoa a ma nei a le a onga a fia awa ia fafisota ile messenger pete majua vai a onga ia mo show wa vanoa awa ni ngalo a ia te tonu I ole ne julao le jaiao le jaiao le jalofa ya ilato uma lava fa peona pulo lo pe lato ya afule ne jula ole tayao ya ma ilanto wala usu vo I se au manga luenga ya mo ilanto vo I wala usu le tayao ya tapena vo I ya le puti ya ame se vo I ya o se breakfast na yo tatu ta mama na yo tatu tina ma tu toi malu ta to fale ya malo fa yo faiva malo jau jua yo ya ele si sina vo lo wa vo le ele le tau joina ya na yo tatu ta mama tina ma tu toi malu ta to fale yo ia unga luenga uma ta to te faia yo ia jali le tu I mea uma lava a o fo inde ngalo ia je o eva pe fa tu aya la ivo le ta yao le ne ta yao wa e mana vaina le mana vole ola yo ia ave sa fa tai le tu ia ile ne ia so fo ia me se vo yo le ne ta yao man ta ngo fie ia wa ia fa popo ilo to so I fua ia ai mai se fo I o so man jo wola pe ona fa mai le jala Peon vai mele jala ja vita o la sole na vai ai ova ta to te oli oli mo ta to fia fia ya ta to wo ya ta to te faya le fina ngalo le tu ale ne ya so ame o ame ta to te faya ya ta to fa mo mo le tu I por kalame yo ta to fo fo ngalo le ne ya so ya ona hii ulea male manuia tato proklami ole ne yaso yola to mwabeo na mafuta mailungo le tato website ito e far gelope aimesho tau ainga ya mwole ato lofango le tato proklami moto umalava a yo avabe ete fia fia mai le tato proklami ya vaisha ulove kule angale tu umailunga a e faali mayai ya lo fia fia le tato proklami aimesho vwe lato umailungo le tato Facebook page ya tu umaisha ulove kule angale a yo ya masau talo talo le nale a ya awale tatu por kala mele ne jayao ya ta tonu ya fa talo fa tufo isu ngai fa fe ngai ngama masiofu la ingol fe ngai nga ya fa pe ona mafuta mailunga le tatu por kala mele ne tula ole jayao a ya ta tonu ya ole woman of destiny pole prayer walk fa pe ona fa tonu ala to por kala me ya ile ne jayao ta tonu wa fa iwina fo ya telefo yo prayer walk ya ile ne jayao a ya fa malo fa yo faiva fa malo tau tua ya wa pe ona wa wina ta tole ona a ya ta to fa longo le upu fa tino a pe ona fa mel vitala inga yesu a ai se fa longo ya upu mafaya ia o te fa tu sa ina ia o le tanga ta poto a ya fa tai ya ta tonu vi ele tua ya wa fa iwina fo prayer walk ole ne yaso ya vi ele tua ya ilona lofa mlona ngalele ya ufata unu inai fo fanga umalava ale aingo le fanga inga ya ile nei ta ya ya mbole cholo fanga le tatu programme tatu talo fa famo sunga fa fanga inga mama sio fo aingo le fanga inga ya mse fo imaju fa ya onga fa bea ona mafuta mai sa mo ya ile nei tu lao le ta ya ya tjes au local radio station 89.3 to GLF.
1: Ayo big wave. Tell them I come.

Ya le jemi le chanjo ofisa fa za la la ne ya u do is fulu mal jolu minu de jale ju live to fulu mal jolu minu de jale ju live ya ta jonu ya la jo mo fa pe na ma fu jamai ya i to tonu sa mo a mese fo i to tonu ni zila ya a mese fo to tonu au se talia ya fa pe ona tam ya ona fo ni fa inga malanga i sa mo ya ile fa ungo le nei tau sanga ya fa pe malanga tu sa mo te fia mana mia ya se ta vale te te fafau hai za moa, ya mai fau ngai nei za moa, ya wala au le messenger beta nafa kine jali nafa e mese fole tina ya fa mua mua ngafa ya ulo ya ita avale tau ngofie jele le tau mo oe a fafso ta ile la Facebook page ngafa tine jali ngafa e mese fole tina ya fa mua mua ngafa ya ite mawai ya ni fa mjalanga ya fa alawa itele ya ile la pisinizi ya ole mua mua ta avale rent a tau ngofie yo le tala mo oe mua ta avale la popo au ya o ka avale voye se fulu malelua nu foa ya ta vale so se to inga ta vale ta ngo fie tele le ta mo o ya fa so ta ilungo le la Facebook page ya va pele ai fa so ta mai le ta to official le numera o le o fa fitu li malima ta si fa lua ta si lua o fa fitu li malima ta si fa lua ta si lua ya o le numera na ya e te fa so ta mai be fa be ya e te fa mala nga ju sa mo te mana mi se ta vale ya e te fa lua ya sa mo ta ngo fie tele le ta mo o ya ele ngaja i tavale ya we fo ile au au nanga lena ya mo meo fale ie a o van tu male lima selau jangata i to tonu ole fale ie ya ele ngaja ile mo meo lau lau o nu foa so se tu ainga a so se tu ainga me te mana umia ya fa so ja ile la messenger page lena nga fa tine tari nga fa me se fo ya le tina ya fa mo nga fa ya fa so ja ya me te mana umia tango fie ya le tau mo oe a yo tongo fie tele le tau o fale ie te tele fale ia la iti ia unga ime fai e totono e kalesia totono a inga reunion ia mo fa lave lave mo meo maliwa le ofi totono mao jamalawa ia ole au au nangale na matua i tongo fie tele le tau mo oe ia pe afa pe fufua adu isa moa ia ini fufua nga fo i fale a inga afa pe fenga ta ona fa afso jai ia ona fa afso jai mai leo le tanto numera na ole tanto ofisa ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia pe a e mana umia ia le au au nanga tau no fie tele le tau mo oe a fa ma ma venga ia ile nei fo iwain tau o le soifuanga wa tau ngata ia o le au au nanga le nai tau ngo fie tele ia mo oe a ya te donu ya wa ta jo ya to donu ya ole nei va ya so le nei weekend ya ole long weekend ni to donu o au se ja lia a ya na ama ja le po le an so va le le mo le da u ole tapo te merit point a ole matua mata uti ya a ya ta tua na ya ila to fa pe o na la la ma ba ba au ya i to donu le lau mo sini au se ja lia ya matua ma ma va lava ya fa zalanga a ava pe ya ole ko e ko lu pe ko e fa point ya o lo la sene o to to ia a maua na oe i le weekend le nei i le tapo te merit point ia talo fai a ia mautinoa ia watoe pu e fo i le train a e tau tua na lo sau ngale mu yo ia fampea ua tau mafale ava malosi tu ule lei le tavale le fale ia ai manaia lo savale ia bolo walu i le upa ia polo nofo le le fale e te fia fia ia ma e ta fawai a o yele ti na ma le fanau a matua ma mafa lava sala ele ngaja ili sala me tau tupe ia a o le laisene o le mea sili le nao na ta ua a ia nofo le fale pe a e fa be te fia alu te ta fau ia le lei su e le lei sau li fi a lo le na ma lo lo le lei ma po po le lei le mano o le fale a ia ta pena tuloa ile anso sa le anso a jai au ia mo le ta longa fai tau wina a. Wa yatu ya ua malingi ti munga voi lele ole ne yaso ya rua tuai ma jae yao a o jae yao ya ole faino a. Ya la to uma fampea ona tapuai ya ele awa le rusta ma le awa ni ukaso yo ya tau tua na le saunga le mu yo tau tua na le saunga le mu le mase se e lungo le awala eme se fo yo timu ya fapete fia malanga ete mai moa ya ele stedim bone baka ele talonga jaya ya faile lei ofu fantimu faile lei le famalu e timu atoa le aso ata yao a ya lo te va va ya tu a ya ole au le a ale a sia u fa fe ngai nga ya o tele a yo ya ko a rusta
ya tai tonu ya pasta ya lau sunga le fa fia ngai nga jele ya ole au le nga ja ua a ole Newcastle emoji no la vai ma lo le au nga ja ua e le an so an ja ya a ya tau tu na ila jo uma fa pe ona fo fo la la to fo fa pe ona malanga mai Newcastle ya e mo le ja lo nga ya tau tu na le saunga le mu lu nga au wala jele va va ve ya ole saunga le mu lava ole mata mata ole TV ole ta longa ile fale ole me asile na ona jaua le se popole le se fa la vela ve saunga le mu me uma a ya tau tu nga lo saunga le mu ya le nei long weekend ya au fia nga ye fo i mata longa ile an zo a ta yao ya fa pe wa tango fia wa ile ava malosi ya tu le le le ta vale le fale ya van au so friend po se se sawe piki oi a ole me asile ona jaua ya ole saunga le mu fo i oi malitina malfanau no fole le ile fale inu le mai aisa inu malipu kofe ya tu malili malfak faka a ka ngulu loa a ol me sile na jaua ya ol fautuanga nga ta to proklame moila to uma lava a fampea ona no fo du tonu le la mo sini au setalia ya awale long weekend a ya ave uma le lewa ta to tupe ia ai ho te tatou ko kongia tatou sala ia ai mese fo yo le laisene ua ave le leo leo a ia nga o misa anga lava me tutupu a ia o yai fo ile nei vai anso ia o le fenga yai fo yualo ma whanau i tuanga mai ia wa onga ia malo malo i matua fai o le faiva io ia le fasauni fo yualo ma whanau fo i ia ia wa onga ia lo ua maile nei lo vai aso ia tatou te malo lo a ia malo fai o le faiva ia wa fo ni fale tonu le nei vai anso le atau ma vai anso ya awa tato te mafaufau me na tutupu ilan so anja yao ya tuli luma so tato ay peo na fai mai ya baule le kale siya Filipi awa fa ngaro ngaro mea uwa tua nai ay tuli luma so tato ay ya wamanu ya tutono tato ay inga a yo ya let's go Newcastle ya vai lo wa text mai le sunga fa fe ngai nga ya o tele a ya o Newcastle o the way a makua i fio saria ya pengirifi ne na vai yasu io ya ba mai tala le silo matua nga tele lo matua fa le ali ya vai ele mu umani va se tolu a ko se lu a e lu va ala mi fa mai ele mu umani va se tolu a io ya ele malo umani au se lu a ye la vale au te tau la va no malo a ya mo le tolu fa nga ja jo por kalame ya mo la tolu umalava ya fa pea ona mafuta mai lunga ya ole tatou tatou Facebook page ya mese foi lunga ole tatou website ya vi ia le tua i me te tele ya ma mea mata ngō fie na ya saunia ya ilo to soifua ya mai se oso mato wola a ya ole au alea ma ua ma le sunga alfa fe ngai nga all the way ya Newcastle from the nga a maka mai ya Newcastle le numero valu ma le numero fidu a ma te leo le au le Newcastle sa spungi la au mai le tausanga le na te atunei a so le sawa Newcastle mal numero fitu sawa su e champini all the way ya molia cholo fango le tato por clame ya mi se foi na yalo sa mo fa pea ona tamo fa mai le awa Newcastle ya to mama na la uso ya mi se foi ya le awa le rooster alo ya foi yalo matama fa na wo so tanto wan tunu yo ya o ila vale awa malo ya o tato le na a ya molia cholo fango le tato por clame ya isa poras u malava fa pea ona ma futa mai lungo le tato Facebook page ya mi se foi ya lungo le tato website ya ai mi se le tato le tio ya e live atu le tu lai fa le fia fia na nei i le valu iva tesi ma le tolu fa mo ya i lau le tio fa alongo longo a ya te tonu le tatu proklame fo le nao le nei yaso ya o afo ia fufuanga ma proklame fa tatitia ya o le nei yaso a me se fo i toenga o le nei vai yaso te au juana ma i tatu au ane ngalo ya i tatu mea uma tatu te faya ya fa mua mua le tua ya ona i ulea manuio mea uma lava tatu te faya ya ta pena tu fo ia o le aso ia ole pinko fo ia jo manto e kalesia ia o inicio fa peo na fa fonga fonga mai ia i lungo le tato po kala me lungo tato Facebook e la kala ka mai i smithio po fea fili po fea lava ia sau io ia ma naia fa lungo le pinko io ia mau lava la usai mingi maka maka le la kapika yao me ia ma fa la usai mingi ia on me sini ngan tau ia tu ia ma le fuamo o ka o kai a ia wal temile ne ia tato ia watelele tau mafa a watelele tau mafa I mea tau mafa ma mafa fo lele mau ai mai o tantou tino a ia ore kama lau sai mingi ma le fuamoa oka oka e a ku sai uma e koe alu e koe ka moe e koe sau a fo lele o ma malo tino mai malo si a
ya la to ma van peo na la la ma pampa au la jala jai foi ya i smithio ia o fa peo na fa tino ai le pingo ya ale kalesia fa gaza vila wood ya ne jura mole jero fa ngol jajo por kalame ya i so matu e kalesia pele ya me se foi ya le kalesia i gwan vio fa gaza ya le sungol fa fenga ya juna ya yo se panje ma le vali jo ya eles ya mole se foi ro fa ngol jajo por kalame ya i matu a pensione malolo ya ya sa ko Tavai Pantea, ya Mesevo, ya Litina, ya Tavai Pantea, Mesevo, le Novo Yalo, ya Muletro Fangal Tato Poclame, ya Moto, ya Ilene Tula, Ole Tayao, Yol Tato Poclame, Naza Mota Tonu, ya Tato Toy Ferroi Foy, ya Ilevaya, so Anzao, ya Tato Poclame, Ile Taimi, Laval, and ya Tatonu, as a voice of Fallen Tonu, our Nanga Tato Talova Vamo, ya Loto, ya Ilepa, ya Marmalo, Jonzanto, want to know Zamo, ya Malu Avi Fale, Setal. La foi wale tau tamani to fa funga nga a ya mai le file mu a mai langa le lei ole jua ya fa le mo janjo ya ile ne ya zo a ya ta pena tai to tasi janjo ya mo le sampan jo le jua ile an zo an tai ao ya ole ne jula ya fa ta fa to fa zo fu an ju ya le to au nanga le ne ya le tu unga wale ifu ya lo filisi ya e fa to fa fa so fu a tu and God bless you all.

Yeah, le temel tanto ofisa fazala la ne, yeah, le los fumel. Los fumino de jaile, July valu, los fumino de jaile, July valu, yeah, fantalo vanto, la tova peona momel tanto, proclamele, ne tayao, yeah, ilungo le tato, Facebook, petia fantalo vanto, yeah, ile faletua le mato, sungal favenga, ya o tele, yeah, messe foe, yeah, le valetua, ya lele, faftaima futa mai, yeah, messe foe, le nofo yalo, yeah, faftaima futa mai le tato, proclame, yeah, messe foe, le anjali, yeah, ya vai, malo vai, of your lava o e mafuta ma hele ne tu la le tayao ya tau tu nga ma o vai le ngol wenga ya wa ya shoti na me se fo yu so ma tu fa fine va bea ya ona fa muli mai za mo a ya fa talo va tu fo ya ile fetelainga ya te pa pedeli va bea ona mafuta mai to tono so man jo nu u ma za u tu vale a lili ya me se fo ya se sungai ya wa o ya me se fo ya ile lautele so man jo nu u ma za u tu vale a lili ya mulia tu lo fa ngol ja tu lo fa fa mo ta to por kala me ya to to u ma lava a ya e maize so man to e kale zia bele villa wood e vaga zai villa wood ya le sul sunga le va venga nga ya tele me se voi le vale jo ya lele male no voyalo ya e maize ya sunga ya wa mo la to vale jo vio nga ja gono ya mo la to vale jo e me se le pa ya la zila jo le kale zia villa wood ya malo vai ol vaiva ya ten to nu se te mi se tu la ta to felo ai ta to pese me se ole ta to ta longa fenga ta lo alwa tu ya ya ile ne ya zo a ya fatalo vantu ya isunga ifa venga nga mo lanto fale tua ya i tu e faul gelope le ngate to ton o le ne ya tu nu a mese vo ya o sa moa man tu nu e fa gelope fa pe ona ya ya sunga ifa venga nga ya ile tau wa zui no le buva ya le ola ya o to tama fa sa o le jala le le ya fa vale le malu i to ton o nu ma vio anga ya ona o le jala i no le vina ngalo le jua ya Molian jolo vangol tato por kalame ya le tato talo fa va mo jo tono le ayo liva pusini ya zedalia ya moto uma lava ile nei jula ole jayao ila to uma fa peo na fianga i manga ruenga ya awete mata mata male tato por kalame i ai vailango longa ruenga je wala velo lima a tau voi ona e ona ina le bule to tonu o falifai ngaluenga ma zubo vaisa. Yo ya tau tua nalu zau ngale mu. Ya fapea fai umanava ngaluenga o le nei anzo. Ya ilungo awala jele vavave le nei julao le jayao. Ya dai tonu o le tau o le tala o le jau i to tonu o le lau mua zini yao se jalia. Ya olo to ulu ti munga. Ya amata mai lava i le anzo ana nafi le po ana boze yao mai le nei jayao. Ya ku ainga timu voi lele pa u le mu wa a e u male aso. Yo la la vai timu wa e tisi su wai e toi ma ia ia ya tau tua na lo zau ngale mu. Ya toi ma se lungo le awala. Ya va peo e fai malanga. Anga ya tu le fale u ma na va fe au manga luenga. Sa fe anga ya ilan boho ana bo ya. Va peo wa le lava ya afe jua le awala mo zina. Se fulu pe luas fulu minute fai sina ma lo longa. Ya ona toi fa wau le le fai nga malanga. Ya awale ti nam. Malevan now va bell on a fat mulli my malo tato, fale a. Ya moleto vangal tato proclame, moto umalava, fat bell on a mafuta my lunga le tato website, ya lunga ole tato Facebook page, ya ole tato proclame fa efa tu a. To win anto, ile tu la fa, ile fiafiana nele tu la lima, ya ole live atu le tato proclame lunga le tato Facebook page, ya umafai on a winatu le tato proclame, ya lewa o maia on a fale le nizo vaenga le tato ofisa fa azala lau, ya ito tonu o a ayo Liverpool isini ya useta lia a. Ya, this is our local radio station 89.3 to GLF.

0: le te mele jajo ofisa fa zala lau ne walua su malfi tumi no je la julai valu lua su malfi tumi no je ya je ai le julai valu fa jalo va tu ela tu fa pe ona mafu jamai lungo le jajo Facebook page ya fa jalo va tu ya le sunga ya dala ave vale olo ya ai mese fo ila jo uma fa pe ona mafu jamai fa tai mafu jamai ya ile jajo poklame tai tonu ya le ai o sini le temile ne ia o le ma na ya le malu o le jau a ile moe a io ya te tonu ya le temi o lo tu ilunga ya e inu zau tama fa zau ipu kove ya mafaila ufa malo stino ya wa fo ifi au mangaluenga lo ufa ampea o na fau fau ya fa tau nuu ile ne jai au ya mezo le ne yanzo a mana ya jala le jau ele o te tele ni ti munga ma ulu ulu mana ya yo ile tu ilunga a faifa malo stino ya awalo awalo shau ngale mu ya wa fo ile malo si ole tino a ya te tonu o ila tu lava fa pea o na mafuja mai ya ito tonu o si otanto wa tunu o samo te tonu o samo le temile nei ia wa maja ia ona tapena fa apusa ia mese fo yo fa jaunga ia wa vo ile sampanti o le anzo a jai au a ia ava peo ifai malanga antu ia bia ia te tonu ia to juanalo sau ngale mu va ai lau ato tupe vo ile tu ule le to tonu o lau ato pe tu ule le to tonu o le janga o lau ofu a tau juana ia nje ua e fia fia lu malanga antu ia bia ia e tango atu wa e oto tonu o le faro lo e tango atu wa le aise ato oka oka e ta fiola e a ze mea ua eze ia ona wane eni me fa pena e tutupu ia a o ta pena fo i ia a ua le sampanji o le jua ia i le a zua ta yao ia te tonu lo mafuta mai ia tamaiti a onga ia o le mato wa online Bible school va pe ona mafuta mai ia fa tai mafuta mai ia le tato po kala mele nei dai au a o la to mo va pe ona mafuta mai lunga le tato Facebook page ia mese fo ia lunga le tato website tau sa ilisa onga tuspa ia mo oe e fa la tele ai ia lo si la fia ma lo mala malama ia ile fia pa ia le tu ia lo fa nga zolo le manto online Bible school le tai mele nei ia e amata ile bo a dai au na te tala le ile onga ile vaya solo ne te atune ia ole vaya solo na lua ia ole boa jayao matau tia ia ole afiongo pa ia le tua olo tatala ito tonu ia ole a onga le nei ia a ifia wai ia ile mato wa onga vampeo ona fanga zolo ile jemi le nei ia afafiso ja ile Facebook page ile messenger matua fa ya onga ya ngafa tine dali ngafa ia emeze voe ia so matu tina fa ya onga ia ya fa mua mua ngafa ia mo show wava noa a ma matau tia dele ia le upo le tua olo tatala ile jemi le nei ito tonu ia ole a onga tuspa ia le nei ia ole a onga ifa solo mai jamoa ia e mai lava le peche ngai lungo le Facebook ia e a onga kwai jamaiti ia po Australia po America po New Zealand ofia lava ia atunuu o le lalolangi o lo fapea ona ia jamaiti a onga ia e a onga umalava ia ole a onga ia e live tu sao mai ia i jamoa a manaya le a onga a fia awa ia fafso da ile messenger peche majua vai a onga ia mo show avanoa awa ne ngalo a ia te tonu yo le ne julao le jayao le jayao le fa jalofa ya ila to u malava fa peo na pulo lo pe ala to ya afu le ne jula o le tai yao ya ma ila to wa la usu vo i se au manga luenga ya mo ila to vo i wa la usu le tai yao ya pena vo i ya le iputi ya ame se vo i ya o se breakfast na yo tatu ta mama na yo tatu tina ma tu toi malo ta to fale ya ma lo fa yo fa va ma lo jau jua yo ya ele si sina vo lo wa vo ele le tau jua ina ya na yo tatu ta mama tina ma tu toi malo ta to fale yo ya o ngaluenga uma ta to te faya yo ya e jali le tua i mea uma lava a o fo ine ngalo ya je o eva pe fa tu aya la ivo le ta yao le ne ta yao wa e mana vaina le mana vole ola yo ya ave sa fa ta ile tua ya ile ne ya so fo ya me se vo yo le ne ta yao man ta ngo fie ya wa ya fa popo ilo to so i fua ya ai mai se fo i o so man jo wola pe ona fa mai le jala pe on va mele jala ja vita o la solena vaya yo va ta to te oli mo ta to fia fia ya ta to wo ya ta to te faya le fina ngalo le tua le ne yasu o ame ta to te faya ya ta to fa mo le tua i por kalame yo ta to fo fanga le ne yasu ya ona i ulea male manuia tato pokalame ole ne ya so yo la tomo va be ona mafuta mai lunga le tato website i to e far gelope a meso tau a inga ya mole tato fanga le tato pokalame moto u malava a yo a va be e te fia fia mai le tato pokalame ya va isha love gele angale tu u mai lunga a e fa ali mai ai ya lo fia fia le tato pokalame a meso vo la tato u mai lunga le tato Facebook page ya tu mai isha love gele angale a yo ya masau talo talo le nale a ya awale tatu por kalame le ne jayao ya ta tonu ya e fatalo fatu fo isunga fa fa nganga mama siofu la ingol fa nganga ya fa pe ona mafuta mai lunga le tatu por kalame le ne tula le jayao a ya ta tonu ya ole woman of destiny pole prayer walk fa pe ona fa tau nu ala to por kalame ya ile ne jayao ta tonu wa fa iwina fo ile tele fo yo prayer walk ya ile ne jayao a ya fa malo fa yo faiva fa malo tau tua ya wa pe ona wa wina ta tau le onga a ya ta tau fa longa le upu fa tino a pe ona fa mel vitalai nga yesu a ai se fa longa ya upu ma fa ya ia o te fa tu saina ia o le tanga ta poto a ya fa tai ya ta tonu vi ele tua ya wa fa iwina fo prayer walk o le ne yaso ya vi ele tua ya ilona lofa mulona ngalere ya ufata unu inai fofuanga umalava ale aingo lfea ngainga ya ile neita ya ya mbolea tolofa ngale tatu porgalame tatu talofa famo siunga ifafea ngainga mama siofo la ingo lfea ngainga ya mesefo imajua faya unga fambea ona mafuta mai samoa ya ile neitu lao le tae yao ya this is our local radio station 89.3 to GRF.
1: Ayo big wave. Tell them I come.

Yo, ya ma na ya na pese ya go va ai me sole man ku ai yo wo foi lo sella sole ai. Se me wa ese a yo ya ma na ya na pese te tu ilunga ya ete sa sa ai ai fa alu lo wa va me se lava ya to to no sini le te me ne yo le tai au a yo lo fa tu ala me le tai au ya fa pe fo isa e to fa ya ile po na po sa ese me na fa le to nu a ala me le tai au wa tanto wa li fo le ne ya so fo yo ya tu ilunga fai lau fa malo skin o a ya pa ola musika ya nga elu elu ala ya le a sa ol tala sa ol tala so to lu a ya lu elu le fia fia ya la ya le a yo ya ta jornal sa nga le mu le nei ju la ol le ja yao yo fia lava o e ma futa mai ai ya ta tuana ya fai si nai puti le ja yao ya tu usina me ilo lo walo ya ona e kami kami ya la ia le le nei ya zo a ya ta jo le ta jo proclame le nei ja yao ya olo fa anga voi ya ina yo ta to tama ma tina ma tutua ya ito tono malu o ta jo fale a ya mo le ta jo fa anga ya ole ta to ta lo fa va mo ya ya to to u ma lava na yo ta to tama ma na yo tatu tina matutua ya ito tono maota malawa a ya te tonu ya ole ngaluenga ole fantu a ina ile tausia ina na yo tatu matua matutua ya ele faingo fie a yo ole ya ole a meze vo yo ole tapenanga o fanau ile jayao male jayao ya ole faingo ole mea tausami male mea taumafa na yo tatu tamama tina matutua yo ya a fapea vo ilele ole ya ingase ngase a fie ina yo tatu tamama tina matutua tutua a yo e yai jaimi fo lele e mai yai mo me tu la fono yo la to me tau mafa e te tau o na fatino a yo ia ole ole ala leo se fa matalanga le nei jai yao a yo ia fatino me uma ile poto male ata mai mai le tua ia wale saunga le mu tau maftanga na yo tatu ta mama tina matutua ia wale lato soifua malolo ina a ia ole pokalame le nei tatu pokalame ia e momolia tu lo faanga ia ole tatu pokalame ia i tonu o maota malawa na yo tatu tama matina matutua u malava fa peo na mafuta mai ya ilungo le tatu Facebook page ya ona nei la fiafi ole e tu sawa toile tatu pokalame ya sto na ita itasi le tu lai fa se ia pa ia le tu lai lima ia ile numera o lau le tio fa longo longo ole valu iva tesi maletolu fa mo valu iva tesi maletolu fa mo ya ole lau le kio fa longo longo le na ya tu sawa ina toile tatu pokalame ya sto na ita itasi u malava a ia me le tulai fa se ia pa ia le tulai lima ia ito tonu au se talia me se le lau muo sini a ia o la tofa peo na mafuta mai ia ito tonu ni sila me se Wellingtone ia mafuta mai ia na yo tofa fine ia fu ia lo mu me se fo ia tolu ma le fa nau me se fo ia le tofa fine ia sau ma lau vau ma le fa nau tofa fine ia fu ia lo Violeta ia me se fo ia ya fia ya moliato lo faanga le tatu proclame ya message so tina fa bea ona mafuta mai au kilani ya mama lo fatelatu moliato lo faanga mato ya inei sini au setali ya lo manu ya uma mato ya message fo le auso i Melbourne ya lo manu ya uma lava mato ta tonu ya lo manu ya o mama le lo fa malanga le leo le tua ya message fo tu fa fine ya lo sa ma le fa nau a message fo i pole ma le fa nau ya message fo le fitalainga ya sola ma le fa nau ya mumulia tolo faanga le tatu proclame ya moto u malava a ya ile ne jula ole jayao ya mole tuwe rufanga le tatu proclame ya ile afine ya mela fa peona mafuta mai ya mela mole tolo faanga le tatu proclame ya ilo tama mo lotina e mese fo le tatu ai nga i matau tu fale alili ya mole tu fo ya lo faanga le tatu proclame ya so mato nu fa bele bele matau tu fale alili tama jo le pirio ua ya fa malo fa yo faiva fa malo jau ya e ueta tele ipinde mali champinio le nei tausanga ia ta tonu e to yo so pe ale la a to yo so foile la ia ta tonu ia ole te mi leo tamen jole pili ia ole a champinia lo le kirkiti sa mo i to tonu sa mo ia mo le to lo fanga ta tu ta lo fa fa mo ia jo nu bele mta utu fa la lili ia a meje ia le au kirkiti kiti ya tamaiti ole bili a ya meja foile aingo si on to olua a si on to olua fa pele pele a wa a fa sa moa ya le ngo si on to olua o alofa a fa palangi ya o love a o love po love a ya mulia to olofa anga tato po kalame ya ila aingo si on to olua imaangi yangi ya wa ya yusu ma tua fa fine foi ya mesi o tua ngane ma fanau ya mulia to olofa anga tato po kalame ya to umalava ile ne julao le jayao ya la tu mo fan bea ona
Mafuta mai lunga o le jato pol galame ilunga o loo muenga. Ya, o le temile nei tu vavea ilunga. Tui loma loo ofu koleni. Ta loma le musika vave. Ya, ona e lue lue lea. Ya, e amata e foi. Ya, le nei yazo a. Ya, this is our local radio station 89.3 to GLF.

Oinga, so she joined a maid, Gemana Omia, Yafa so Jailela, Lela Messenger, Pagelena, Nafa, Tinne, Jarring Afa, Miss Foy, Ya, Legina, Yafa Mumuangafa, Yafa so Jai, Ya, maid, Gemana Omia, Tongue of Fear, Yale Taumo, Oi, You a tongue of fear, Dele, Tau, Fale ear to Tele, Fale ear laity, Yang I may fire to Tono, Ecalesia, to Tono, Ainga, Reunion, Yamo Fala Velave, Momeo, Malay, Waleofi, to Tono, Mao, Jamalawa, Ya, Ole, out on Nangalena, Matu, a tongue of fear, Dele, Taumo, Oi, Ya, Pafa, pay for four, do Samoa, Ya, any for Fuanga, for if Fale Ainga, a fa pay, finger ta, on a five so die, Ya, on a five so die, my leo, the Danto, Numera, now the Danto, Officer, Ole, O fa fit to Lima Lima, Tassi, Fa Lua, Tassirua, O. Fa fitu lima lima, tasi fa lua, tasi lua, ia pe ae mana umia, ia le au au nanga tau no fie dele le tau mo oe ia, fa ma ma venga, ia ile nei fo iwa tau o le soifuanga wa tau nga ja, ia o le au au nanga le nai tau ngo fie dele, ia mo oe ia. Ya te donu ya watajo ya to donu ya ole neva ya so le no weekend ya ole long weekend ni to donu au se ja lia a ya na amanta ile po le anzo va leile mo le dau ole tapo te mebet point a ole matua matauti ya a ya tautua na ya ila to fan pe ona lala mabamba au ya i to donu le lau mo sini au se ja lia ya matua mamava lava ya fazalanga a ava pe ya ole ko e korupe ko e fa point ya ole la sene o totoe ya maua la oe ile weekend le nei ile tapo te merit point ya talo fai ya mautinoa ya watoe pu e fo ile train tau tua nalo sao ngale mu yo ya fampea ua tau mafale ava malosi tu ule lei le tavale le fale ya ai manaya lo savale ya bolo walu ile upa ya polo no fole le fale e te fia fia ya ma e ta fawai a o yele ti na ma le fa na wa ma tu ama mafa la wa sala ele ngaja ile sala me ta tupe ya a o le laisene o le mea sili le na o na ta ua a ya no fole le fale pe ai fa be te fia lu te ta fao ya le le su ele le sa li fi a lo le na ma lo lo le le ma po po le le le ma no o le fale a ya ta penna tu lo ile a su sa le an su a ta yao ya mo le ta longa fai tau wina a. Wa ya tu ya ua malingi ti munga vo lele ole ne yaso ya rua tuai ma jae yao a o jae yao ya ole faino a. Ya la to uma fampea ona tapuai ya ele awa le rusta male awa ni ukaso yo ya tau tuana le saunga le mu yo tau tuana le saunga le mu le mase se e lungo le awala e mese fo yo timu ya fapete fia malanga e te mai moa ya ele stedim bone baka ele talonga jaya ya faile le ofu fan timu faile le fa malu e timu a toa le aso a jaya a ya lo te va va ya tu a ya ole au le a ale a sia ufa fe ngai nga ya o tele a yo ya ko a rusta ya tai tonu ya pasta ya lo sunga le fa fe ngai nga o tele ya ole au le nga ja ua a ole Newcastle e mauti noa lava e malo le au a ja ua i le anso a ja yao a ya tau tua na ila tau uma fampeo na fuafua la tau fu e fampeo na malanga mai niu kaso ya e mole talonga ya tau tua na le saunga le mui lunga au wala tele vavave ya ole saunga le mulava ole matamata ole tv ole talonga ile fale ole mea sili le nao na taua le se popole le se fa lave lave saunga le mu mea uma a ya tau tua ngalo saunga le mu ya le nei long weekend ya au fianga ya ifo ima talonga ile anzoa da yao ya fapea wa tango fi ya wae ile ava malosi ya tu ule leile ta vale ile fale ya vala ausa friend po zese sa we piki oe a ole mea silio na ta ua ya ole saunga le mufo imo oe malitina malifanau no fole leile fale inu le mai aisa inu malipu kofe ya tu malili malifaka a ka ngulu loa a ole mea silio na ta ua ya ole fautuanga nga ta to proklame mo ila to umalava a fampea ona no foi do tonu le lau mo sini au se talia ya awale long weekend a ya ave umele lewa tato tupe ya ai hote tato ko konya tato sala ya ai mese fo yo le lai sene ua ave le leo leo a ya nga o misa anga lava me tutupu a ya o yai fo ile neiva yanso ya ole fianga yai fo yualo mafanau i tuanga ma ya wa onga ya malo malo i matua fai ole faiva yo ya le fasa uni fo yualo mafanau fo i ya ya wa onga ya lo ua maile nei lova ya so ya tatu te malu lo wa ya malo fai ol faiva ya wa foi ni fale tonu le neva yanso le atau ma va yanju ya au tatu te mafau fau me na tutumpu ilan so anja yao ya
tuli lumo so ta chok ai pe ona fai mai ya